who I can be. Dugaan na tayo ang pwede, sila kong manhadapin. Dugaan